Niki tanggo ndu sa dinang da buang no ga langko ayo po da buang jarang telu datai ya hai da rumah